0: Hanifa, hi swilo swi lava ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
1: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga mu swekela?
0: Pedrito a nga hali xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina. Ndzi nyiketi yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatanu, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina. Ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsonga hetisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi mangaki hi siku?
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima hi ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swo sweswo?
0: U nga karhateki, ntalo wa mihandzu leyi u na yona.

0: swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.
1: Murandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava emintirho ya nsima, hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilawu swa tinhlengeletano, amukhandli lowu. U ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona amindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, amabatizmo ni swin'wanyana hi ku tala, ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapexisina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xingani nhlayo ya kunanga MC One Stop, ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

0: tindambi tienga tin kutwalana kati nsuna
1: zayamba khivi lawa matingalita kuma
0: tivikele uva utikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Radio Mozambique emisora provincial ya Gaza kunene tzetzele nkrakalinga laveke fanela kuva yetela ndzeni ka minchikitelo fulash fanlo va vutela kumbe va fafazela amore leswaku hi nga tshamele swibedhlela a vori ke namutlhele ka wantlhanu se majaya ximanguva ma ku sexto kambe ka mpfundzi lowu hi kucetela na kulori mungisete leswaku a nga lahleki ku ya ntirhweni nkarhi wa ku va hi cuka xiendlela ta ntirho a hi pfukeni a hi pfukeni a hi pfukeni a hi pfukeni va tatana a hi pfukeni va mamana a hi pfukeni vatsongwana hi ya gemeta vhiki leyi a swi lavekaka hi kona a ka ku pangalatela radio Mozambique ka Gaza hi nga twa impela hi le ka wa ntlhanu namuntlha.

Ele quer 5 horas e até aquela 29 minutos. Já chinimo, acho que a família Kuzashi fica cá, mas é melhor. Mamãe já conta, pois agora nego forte com banta rulsamo e ha, cuvela no seu engatela a buchete. O engatela psuana, e gostaste? Kwamba kuetlela swi ta ku kwamba ku ka u nga ha tshami kaya u fambela ku ya fika ko seyo magama kutani xa lisima ya ku vambela hi tinyika lisima hi tinyika ndhawu hi xixima hi nga vana varhumbu i nkarhi lowu wa ku va kunene hi cukata materiale na hi le karhi hi kucetela lirhandzu kurhula ni ntwanano xikarhi ka mindyangu ya hina lelo hi rona rito la hina la vuyelelo ka nkarhi lowu u voneke ni ku ri muinsepti vasati va hina hi vona a swibuku swa hina hi na vabava hi nge suki kaya loko vona vamamani va nga hi lungu isanga hikokwalaho ke n'wina vamamani hi khomeni kahle nkarhi lowu mulumuzana loko a ri karhi a ti lunghisa wena seyo lunghisanyana kutsongo a swi canana leswaku a ta hisahisa nyoka loko a nge se na humela handle hikusa loko a za huma a humeli matirhelo ya hina ma karhi a ta hi ntamu swinene hina vabava na vona vamamani nkarhi lowu a va vona van'wani va ni swikomu swa vona va lomuwa tindleleni na va le karhi va kongoma lomu tintlhaveni a nga njeka tindhawu ta ku hambanahambana ka ha kumeka mati nkoveni. Hi navela mixunene ntirho wunene ka hinkwavo lava va longolokaka ni mintirho ya Radio Mozambique ka Gaza xitichi u nga cinci u hlawule khwatse loko le bya lexi a ku na swin'wana hi la mali ku va hi ta kuma swo tihanyisa.

Loko mi kumile male mi fanele ku va mi khumbula a vatswali hi vona va nga mi komba tilo ni misava naswona rito a ri se na cincana kulori mu yingisete li te xixima mana wa wena ni tata wa wena leswaku masiku ya wena ma ta engeseliwa emisaveni leyi laha hansi ka dyambu leyo hi yona a dyondzo yikulu hi fanelaka ku va hi hlayisa hi ku sayini xichembiso leswaku loko hi lava ku hanya ka la ku pendzuka a hi xiximeni vatswali a hi va nyikani ndhawu a hi va hlayiseni ku ni lava va hi hlamariseka swinene a va hlayisi vatswali loko va hanyeliwa kambe loko a tendzihi hi laha va xava minkaxa ya ku durha swakudya swo tala swinene va ma hani timhamba kama wa hanya swi nga endleki a ku fa ku durhumira ku fa ku etlela leyi ke thaninga laha i Mariun Timani lweyo ka nkama lowu ku kuyela ka 25 minuto xa ku fika ka 6 horas u nga xwele u nga xwele u nga xwele xiyakama.

0: Kutani hi vatsumbulile lava hi vatsumbulile hi fanele ku va hi va basopa hi ntamu swinene hi le ka sinkora zina 40 hi 5 minutu Jwanki Makwakwa hi ta kumana na yena mahlweni a hi yeni ka matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Siku 8 ka Mayo ka 1828 ku bebuliwa Jan Herr Dunant, muvumbi wa Cruz Vermelha International, ni muwini wa kusungula wa xiyiwa Nobel da Paz. Jan Herr Dunant avelekiwile siku la 8 ka Mayo ka 1828 le Genebra atikweni la Suisse. Nzeni ka ndyangu lowu u humeleleke ngopfu u tlhela u ri ni xichavo nakona i ri ndyangu lowu u nga ha vindlavindleka hi ku ve u ri ni hanyo byinene endzeni ka muganga. Vatswali va Harry hi lava va nga ni matimba ngopfu ni ku ve ni va ni ku tiviwa ngopfu adoropeni lomu va nga hali kona laha va nga ha tihita ngopfu hi leti yelanaka ni ta politika. Mintirho ya ta umbilu hi leyi ti kombeke ngopfu eka ku hundla a vana va vona laha va kuceteleke hi ntshimantshima Dunant swangani va makwavo va yena va mune ku ve ni va landza mintirho leyi ya ta umbilu. Mintirho ya ku sungula leyi Herr Dunant a veke na yona leyi yi mu vekeke enghundweni i ve liyendzo la tatana wa yena aka tiko la Tolu laha a voneke a ku ve ku xanisiwa a va bohiwa. Hi lembe la 1853 a ve a sungula ntila wa yena wa ta ntirho swanga munhu loyi a tirhaka eka muti wa ta xuma. Nkarhi lowu a ve loyi a veke ni nduma ngopfu eka leti yelanaka ni ta mabindzu nambi leti ti yelanaka ni ta mintengo. Herr Dunant hi loyi ke a laveke ku ve a ti patsa ni ku ve a kumeka a hanya atikweni la Argelia ka makungu ya ku ve a bindzula a papa. Hi lembe la 1859 ku ve ku laveka leswaku a kombela mukhwepa ku ve ni a bulisana ni nkulukumba Napoleon III matshan'wini ya ku ve a ta tirhisa a mati ka mabulu lawa a navela ku ve a mukomba ni na mabindzu ya yena. Nkarhi lowu ndhunankulu Napoleon a kumeka ni masoncho wa yena a kulweni a n'walungu ka Italia. Leswi swi endlile ku ve Dunant a ya hlalela ni ku vona a vukhinyavezi likulu lana a voneke masoncho hi ku tala ka wona lawa ma nga ha vavisiwile ni lawa ma nga ha file. Leswi swi chiweke ku ve i Batalha de Solferino.

aka batadlaleli la sorfulenu dunat avonili masontshwa manyingi lama vavisiweke hi ku fika ka wona eli 40 mili manwani hilawa na mafile lanu hi xihantla alavelile ku ve a patsa vavasati lava vanga akumeka ka miganga inga hari kusuhani ku veni va pfunisela leswaku lava vavisiweke vakuma ku lapiwa. Loko a tlhelile le Genebra, Harry Dunant, hi loyi a tseleke mikwepa ya switsundzuxo ngopfu swinene, matshan'wini ya ku ve swi vekisiwa ni ku veni a landza tindlela leti ti nga ta va ti pfuna lava vavisiweka loko va kumeka eka tinghozi. Mikwepa leyi hi leyi chiweke ni ku ve yi paluxiwa swa nga Recordação de Solferino. Recordação de Solferino lwei ave a paluxiwa hi lembe la 1862. Hi lembe la 1863 na apfuniseliwa hi vahanyitiku vamuni na vakumeka vahanya letikweni la Genebra ave avumba leswi chiweke Comité International de Socorro leswi swi nga endliwa eka lava va nga halwa nyimpi na vakumeka va vavisiwile. Ku nkarhi lowu ku ve na kona ku ve ku vumbiwa leswi chiweke Cruz Vermelha lana ku nga kumeka ku ni xihambano xi nga jimile ahenhleni ka mujeke wa Suwisia laha a nga huma kona Eridunati. Hi lembelelo ku vula leswaku ku fika ka chume na imbiri wa matiku hi lava va patsaneke ku ve va yendla leswi chiweke Convenção de Genebra. Ku fika lana hi lana ke ku vuliwaka leswaku ku ve ku yimbiwa ni ku ve ku chuliwa a nomo lowu u chiwaka Cruz Vermelha. Hi lembe la 1901 ku ve ku tiviwa ni ku nundhuseliwa Eridunat loyi a nyikiweke ni ku ve a tlokoleliwa swa nga xiwa xa Premio Nobel da Paz. Ku fika siku la ku sukela misava ka yena hi siku la 30 ka Outubro wa 1982 wa malembe a xitlokolelo lexi hi lexi xi kumekeke na xivekisiwa matshan'wini ya ku ve eli lexi xi nga ta va xili lexi xi nga ta kombisa eka swikweneta swa yena ni ku ve xi pfunisa eka leti yelanaka ni ta wumbilu. A ku ve ku ndhundhuzeliwa a mintirho ya yena siku leli a bebuliweke hi lona inga 8 de Mayo ku kulungeliwa a misaveni hinkwayo a siku la xihambano xa ku tshuka inga Cruz Vermelha ni ka Crescente Vermelho.

0: Nabilepsi a hudzwana Cruz Vermelha International ingaxa hambani xa ku tsoka lingati viwa ngopfu ri tlhela ri nduma hi lembe la 1864 ku vuliwa leswaku Donati anga hanyanga vutomi lebyi byingani ku tsakisa ngopfu swinene. A kola ka tikomponi ta yena ti nga kumeka tikweni bya Argelia hi lembe la 1867 a ku vuliwa leswaku a ti nga fambi hi laha ku lavekaka ha kona. A ku vulavuliwa hi leti yelanaka ni ta xuma nambi leti yelanaka ni ku qacha leswi endleke leswaku tikomponi leti ti nga bindzuli hi laha ku lavekaka ha kona. Nakona ku vulavuliwa hi mavabyi lawa ma nga ha hlasela hi ntshimantshima lawa ma chiwaka ya ku vuyelela i nga kolera. Harry Dunant hi loyi ke a vulaka leswaku mabindzu ya yena a ma n'wi kombanga hi laha ku lavekaka ha kona a bindzu byinene. Hikwalaho ka ku bebuliwa hi siku 8 ka mayo ka 1856 a ka matimu ya siku bya nyamuntlha hi tsundzukile a vutomi bya Jean Harry Dunant loyi a nga ni nkongometo ni swiboho swa ku pfuna lava va vavisiweke eka tinyimpi na a pfunisela ku ve va laphiwa laha a vumbeke leswi chiweke Comité International i nga Cruz Vermelha laha a nga heli makungu ya ku veni ku pfuxetiwa ni ku veni ku laphiwa lava vavisiweke. Matimu ya nyamuntlha ma baliwile hi Alberto Mazanga, ma khandlisiwa hi Mariamu Ibrahimu, ma tolokiwa ma tlhela ma kombisiwa a Nicolau Mukavele.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Radio Mozambique, emisor provincial ya Gaza, akunene, ele kare hitwa matimu yako velekiwa ka ndota Harry Dunant, mfungi wa nhlangano wa shambano sha kutshuka matikweni hinkwawo ya misava. A Genebra, ele Swisa lana. Nhlangano lowu pfunaka hi ntamu swinene u lamulela xitshungu ngopfungopfu loko ku vonaka timhangu hi ku ya hi ku hambanahambana ka tona. Hi tshemba swa ku na kulori mwingise data va kume matimu lawa hi ku yantswa. Ungale kale itava ilika sezora ja Msambiki loka itava nkaru wanangoloko Journal da Manhã aushani vatatana aushani vamamana aushani vatsangwane chemburishile akuna swinwane kuva hi humela handle ya tira lwe dutori zeu minezish ele sofala lana

0: tindambi tienga tiliku twalana kati nsuna
1: jaya matlivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva utikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Muranziwa akun self
3: mani
2: ahinsha kwin mwana waina
3: ah self go go baba isalava
2: mwana waina jadin
3: angati twi kwazi kuvenanga ei mpimisaleswa kwa ndzedzedze
2: aini a dzedzedze
3: ah ya nakona hazela
2: phela leswi swi ni mhangu
3: ungatlulisi mpimo go
2: andzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedze
3: nga nyima kokela katsongo kuveni ntlangu gama
2: kambe murhandziwa
3: ei bas a ku laveka u tima TV swoswi
2: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xine xi nga nisima ngopfu
3: u tomila n'wana wa mina lini lisima ku tlula nchumu xin'wana
2: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa u dawu
3: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swaku i mana nga wina ntlangu lowu
2: kata
3: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
4: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya
5: Mwikisatileka 8 horas na 17 minutos. Lema shwene kwa lemintiri ya Radio Mzambike emisor provincial ya Gaza. Eleka mishu wa untlano 8 kamayu 2026. Aushene. Ilosen kwa vlava vangena ka nkarilo wa mishu ka mintiri ya wana ya mavoko. Lava vanga kasu jana shanfumu. Ai kungeni shingwe. Lina esungule kale ngane 445 o badla lana ya kutira makazi yako ijikumetile. Iko na velela mishune nene ntirunene bundia au shene Arzonda zonda rilave ke vakaina inkweni ma Afrika vale Afrika dzonga vani xenofobia swa yini swa

0: Ndhawu ta ku hambanahambana porque ndyangu wa mina ni n'wana wa mina ni n'wansati ni vatsongwana a va kumeke va le Maputo a va fambe hi masiku etawu a kaya ni sale ni vabyele va mina ni sala ni va sobrinya ni yima wa kazani lweyi wa mamani se hi hina hi nga kumeka hi tsutsuma a lava va oyitu we va kumeka a masiya kasi mina ni munhu mun'we hi kumeke hi le xihakelani urexo a va le Maputo
1: swi kotekile ku va hinkwenu mupona
0: hi ponile phakatini ka ndyangu wa ka hina ku va nga ni xikarhato xikarhato hikokwa horekeriwa hi minchumu ntsena
1: se inaka hi nga hi gwela loko mo fikile ka xihakelani a viwa hi mahanyelo lawa mi nga ve nawo
0: mahanyelo ya xihakelani ma ve pesima hikusa ku ni timpfula a hi nga se amukela tenda hi nga se va ni nchumu hi tshamile 3 days na hineliwa hi timpfula le hansi ka misinya ni vanhu ku tala ka vona a hi hanya ku va ku swekiwa swakudya ndhawu ya yin'we u tsutsuma wena u nga ni xibye xa ku kombisela swakudya u fika ku phameliwa wena u kala ku nghena xona kumbe u nga swi kumeli ku hela ka swona wo etlela u nga tlanga nchumu
1: mu vuli swaku mi humile hi kaya mi nga na nchumu kambe loko mi fikele ka xihakelani a swi vilela ku va loko wo ta kuma kudya swo swi nga swekiwa u ni xa ku phamela ka xona wena a wu li na xona xa ku phamela kumbe ni lowu nga li na yena a mu li na xona swa ku phamela ka swona swakudya
0: a hi nga le na swona kambe laya ni xihakelani komu ku ni mabaraka ku ni timbango lexavisakaxavisaka a maloyisaloyisa hi ko swi kotile ku hi tsutsuma hi xa swipuratana leswi a va xavisaka swa mapulasiko swa dashmit cash para hi ta kota ku kombisela swakudya hi swona a hi nga tsutamelanga swa ku dlela ka swona
1: wona madlela swakudya swo leswi a swi tshamisekile a ku endliwa yini
0: a swakudya mfumo wu humesa kambe hina a maswekeleni ya kona a ma kumeka mali difisel porque a ku nga na tihunyi xa ku sungula maswekelo ma karhata para ku va va ta kota ku sweka ti nyake va nghena khwatini va lava tihunyi ti nyake va kombela va majovhe ma lavalava tihunyi etawa jovhe swi tirazela ku swi swekiwa ene a maswekelo ya kona wolawayana a ma va vavele u kala ma nga na a material complete porque ku va ni mafurha ni mafejawu ni mpupu ntsena swa swi nyikeliwa ku eka tumbuluka swakudya swa ku medlhoreleka nyana loko va tshi va sungula ku va va kumanyana swiphisisani va hetisela majovhe swi swa ku yanela munhu porque na vana hile vanyingi
1: mayelano ni ta ma basisela ni ta ma hlayisela ya n'wina ya vutomi bya n'wina ni laha mi nga tshamisa kona hi vulavula hi timhaka ta hixiyeni a swi le ka matshamela mani
0: a ma karhatanyana matshamelo ya kona hikusa hina propri vanhu hi hina hi hlulekaka hixiyeni porque mun'wanyana wa swi kota ku ti hlayisa loko a le ndyangwini wa yena mae loko se mi hlangane mi li vanyingi a maxiyeni makarata swi vevukanga kambe a va lwa hi matimba makulu a ku va hi khayimela leswaku a hi fambeni kuli va hamba makazadbanyo hi hambana ku nghena lomu maphakati hi tirhuma kona hi teka vatsongwana va rhumarhuma lomu matlhelo makazadbanyo swiku ni fika ni nghena moswa ku onhekile a ni humani ya nghena khwatini hikwalaho ka ku chavela makazadbanyo ku ma onhekile
1: Xana se loko swi tetano hikwalaho ka ku va a ma tshamela ma nga tshamisekanga ku nga na ta wu hlayisi ku nga na ta wu basisi a ku na swikarhato leswi nga vangiwa hikwalaho ka ku kala ku nga landziwi khwasi ta wu basisi
0: swikarhata hi swi chavela swaku hi ta kuma ni mavabyi porque for example mina yelwe ni kumeke ni ni mavabyi loko ni tsumeni ya xibedhlele a fika ni kuma swaku ni ni malaria malaria ma tumbuluka hikwalaho ka ku matshamele ma nga tsakisanga a jezi nga neliwa hi timpfula ngopfu tinsuna to letiyani swo swi nga ni endlekela ku za na khomiwani malaria ni ntshungu ku tala ngopfungopfu ka vatsongwana vatsongwana va lavanyingi lava khoma hi madiarrhea va khoma hi swin'wayani va ni malaria a ku tele ngopfu swipiritana a ku nga na mbangu leyi a wu tshuku tshama masiku ya ku leha hambiloko u twa ku vavisa ku huma u ta kota ku nyisela mun'wana makodi ximama u ta kuma swaku se u kume makomprimedi wa yantshwa
1: se a mi nga tirhisi michikitelo vu leswaku wena u kumane ni mavabyi ya malaria a ku nga na michikitelo ko leyi
0: a ku nga na michikitelo a yi nge kona michikitelo diveridad hambiloko hi tshamile mikama leyi nga tshama yona vuyo gama va tumbulisa amatenda va ta gwimbagwimba ku nghena a maxaka ya ku yandza phakatini ka tenda a va sindzeriwa ti mi tshama mu li dash family o kumbe dash wa vanhu loko mi kumeka n'wina hi famili ya n'wina mi yanela dash a ku nga na rida ku nga na nchumu a maridi lama nga tumbuluka ma vaya ku va va nyikela va phakela maridi mambirhi ka dawu ndyangu maxa ma fikanga mbangu pirika mali matsongo va hlanganisanga xitsungu lexi a xi le ku xanisekile
1: hi swona u vuli swaku wena u kumane ni mavabyi ya malaria u va u baxara swi kotekile ku va u ponaka malaria lawo hi ndlela muni
0: ni ponile kuva loko ndo vhari fikele xibedlela ni kuma mimiri liyani landzelelile ku phuza ka mimiri liyani ni vhuya loko ni humile ni kongoma haleni kaya kwa swo kaya ka mina matisama ngali kona ntsena ku huyiwa ni madaka ni fikele kaya ni tihlayisa ni zama ni leta ku lavalava ku chela.

0: la nsila nsila nyana yakuva ipfala mati lawaya nda kota ku famba famba la ngcikini ni hamba hamba mali mpeza ni enja hinkwaswo mutini ka mina sini kondekeni pona porke maredi nyana lano nga tsusumana masiya matsongo ama nga humanga ndlwini hikwalaho ka mati ni fike ni hlantswa wona se ni kota ku va ni fikela hi wona.
1: Loko u vuyelele endyangwini wa wena nga hi dyelanyana katsongo a siku lelo nga vuya hi lona u fike u kuma swa ku ku te yini
0: ni fike ni kuma ku ku onhekenyana kutsongo kambe komu a jala mina le handle li vuya lo li fike li hambanyana mali mpesa maxa ku nga sisaseka ku ni yena va ni muti wa yena na mina muti wa mina a nga swi kota nga ku a wumexi mutempe a hlanganisa miminti hi mimbirhi ku va yi hamba mali mpesa maxa pelo menje a zame ku va sakudira sakudira ni mina ka ma mina leswa ta swa mamana wa vuya hikwalaho ka ku a va va karhateka.
1: Ku na leswi u swi koteke ku swi londzovota hambileswi ku ngheneke mati kumbe ku swi lozeke hinkwaswo leswi swi nga le ntweni ka wena.
0: Switsongo ni swi kumile maji ni nga kumanyana ngopfungopfu xona kuma a ku nghenanga vayivi a sabotage ya vayivi va nga koho i swibyanyana swa swiparatwana ni swipanelanyana leswi nga kota ku va swi humahumile swi bolabolile i timpahla ti nga bola hi mati ni mibalubalu xibedwana hinkwaswo swi onekile
1: moyo cukumela
0: yo lahla ku nga na meyo
1: hi swona a vatsongwani le kaya mi tivaka hi kan'we leswaku nkarhi lowu kunene wa ndhambi u ta yimisa hinkwaswo mayelano ni vatsongwani va ku dyondza u na vona
0: ni na vona vatsongwani va ku dyondza xikolo va kona va dyondza xikolo ni sweswi hi fambafambisana na vona ku va hi zama lexiya ni xa hi xi kotaka leswiva ta kota ku va qhuveka ni xikolo va kona va dyondza ni vatsongwana vambirhi va dyondzaka xikolo va ka mina kaya ka mina ni kwatiro vatsongwana va dyondzaka xikolo ka la ku tshama ka mpyele wa mina nga mamani wa mina ka makoni wa mina xikumandzini maxi va famba xikolo ku hakela difficultad toda maxi va wu sembera xikolo.
1: Mayelano ni ta vubasisi laha mi tshamaka kona mu ti landza njhani leswaku mu ta mi sisa mu ti vhikela ka mavabyi ya ku hambanahambana le ndyangwini laha se mi nga tlhelela
0: na ndyangwini ni nga tlhelela kona hi ku ku loko byi xa munhu a tiva ku rima agqikeni la yena khulakhula ku tshama ku sasekile hi ku kula ku tshama ku basile hi endla leswaku loko li pela dlambu hi lava tindlela ta ku hi ti hi fikela ku fanele ku va loko swireda swin'wana swi nga rhungarhunga hi tshamaka swona nkama wa hali kona loko li pela dlambu hi tlhela hi tlakula hi nghena hi ya ndlela ndlwini hi etlela ka wona se ha ti fikela mimoyamoya ya ku biha hikwalaho ka ku loko hi vona leswaku hi twa ku vavisa tsutsumela xibedhlele wo mati wolawo tseleka hi ta kuma ku va hi holisa hi phuza se ri ta ze li kumile kambe li hlwelanga li helile purike mati manyingi hikusa ni hina vanhu va kona hi hlayile
1: ntwini swi mi swi kumeke swa nga dyondzo ka nkitsikitsi leyi mi hanyeke ka yona
0: dyondzo leyi hi nga na yona ya ku va kusukela ka swo sweswi hi swi tiva leswaku loko hi li vanhu hi hanyaka hi fanele hi tshama sempre hi ti hlayisa mindyangwini mbindzeni ka yindlu hi tiva ku hamba mali mpesa hi tiva ku petsela maropa mbe ni nga na bokisi loko veka ka lowo majini montora ka mbangu ya ku tshamiseka leswaku hambi ti suna ti li kona ti nga kumi mbangu leyi ni nga hakela timpahla ti fika ti tumbela ti tswalana kona ti yengeseleka ku va ti hi nghenisela mavabyi.
1: Matshuka mucabanga kumbe matshuki mucabanga leswaku leswi ku nga ni mhaka yo ya ku va ndhambi ni ndhambi yi talaka mutsutsuma mu ya tumbelaka xihakelani mu nga tshuka mu lava ndlela ya ku lava ndhawu ya ku va mu ta hanya ka yona handle ka lana mu hanyaka kona sweswi
0: a swi vilela kambe xi karataka leswaku ni loko ni pimisa ku se ni susa xinchachani lexi ni nga yaka khale a ni na mapossibilidad ku se a ni tirhi jala mina lova lin'we na lona vula hale ku dyondzeni se a ni tshiva ni possibilidad maxa ni swi vilela leswaku loko ku li ku mfumo wa hi kota ku ku ni mbangu leyi ku hlayisekeke swaku hambi ku n'wi tala tindhambi hali ni minkoveni kona mati ma nga fiki u ya wa hi lulamisela kona hambi loko vo hi nyika tigodo va hi nyika leswi yena leswiyana hi ta kota ku va hi ya mahlweni purike laha ngo umpasi kona tingi ku ni loya ku pfunisaka wotro pasi prafrid.

kuti balisa ka palisano chenje unangala ka ya 2026 kungadi kuchisimama umuyembelele kuti pata ninja wa uyembelele ushiba kuchenje wawena umanekana uchizi wango 239 unga heti mbimu kongoma radio msabige mso provincial ya Gaza ngumbimu inene ya tantumu mailanu kuba ubalisa uchenje wawena ka palisano chenje unangala ka ya 2026 kwa hoka 10 kamayo teka nipasida wena na utu uchenje nga mpedresh ambi kuba uta uombomba mailanu ni uu anga embelela ambi uu litinada uchenje kungweko ni uwa angaba abana ambi chitela chakona ni nomboro ya muembeleli unga tibalisa kambe nkwa waka WhatsApp iku 086-31-82-256 mailanu kuba utembisa kampalisano uchenje provincia ya Gaza unangala kaya nguwa uchenje wena umana kuditri.

kuti balisa ka palisano chenje unangala kaya 2026 kungadi kuchisimama umuembelele kuti pata ninja wa uembelele ushuma kuchenje wa wena umanekana uchizi wangu 2038 unga hitimbi kongo maradio msambiki mso provincial ya Gaza ngubimu inene yata ntumu mailan kuba ubalisa uchenje wa wena ka palisano chenje unangala kaya 2026 kwa oka 10 kamayo Tekan pasta wena Daud, uchenje inka mpedresh, ambi kuba uta uombomba mailanu ni uu, anga embelela, ambi uu litinada uchenje, kungweko ni uwa angaba abana, ambi chitaila chakona ni nomboro ya muembeleli. Unga tibalisa kambe, inkwa waka WhatsApp, iku 826-31-82-256, mailanu kuba utembisa kampalisona uchenje provincia ya Gaza. Unangala kaya, kwa uchenje wena umana kuditwisi.

na vatati kumbe muna tihlangwana hikwalo ku ri vamamani hina hinkwenu ha swa vakule na vabazi ha tswala hina ndza tshemba nge swi va kona mukhwa yinga kona masiku lawa yeka wanuna nga swi kahleki wa nsati la kaya a swi ka famba Johannesburg mba hangana a wu loko a nga se fika joniseli wa nsati a sabo xandlela ku famba yalo mikintaro avakulumi wa ku vona nyimba la kaya va tlhela va hlamala swo nyimba leyi kumeka ku kusaniwa ku a swi kanga na nyimba la mutini a kumeka Johannesburg mba hangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi feli ku humesa nyimba leya i va ta kani ku swondzo xikwembu ba mitirho yakwe o tlha nghena ndzi na jinga ndzhaka liya a ni na ku lorhi ra vajani ndzaka ta tlhakamela henhla ka ndzhaka o mba hangana kambe leswi nga wu ti nyike xihungwa.

kuti balisa ka palisano chenje unangalaka ya 2026 kungadi kuchisimama umuembelele kumbuti pata nincha wawu embelele ushiwa kuchenje wawena umanekana uchizi wangu 2039 unga hitimbi kongo maraji msabiki mso provincial ya Gaza ngubimu inene ya tantumu mailan kuba ubalisa uchenje wawena ka palisano chenje unangalaka ya 2026 kwa hoka dash kamayo tekan pasta wena na utu uchenje nga impedrish ambi kuba uta uombomba mailanu ni uu anga embelela hambi ngu litinada uchenje kungwa yako ni uwa angaba abana hambi chitela chakona ni nomboro ya muembelelini unga tibalisa kambi nkwa waka WhatsApp iku 826-31-82-256 mana nkuba utembisa kampalisa na uchenje provincia ya Gaza unangala kaya nguwa uchenjo wena umana kuditwisi.

0: kuphela ukulwetha utendero and ushenga futhi sivatatana wazibhababhaba ngumadosi loko wajisirom nesiphakotana nisishabako sozivatatana situtumatutuma kuhamba movimento alani tumala kondikona
1: kambe mayelano ni ku va libinduliwa li va li vuyela u luketele ku va u nga fuya ta kambe tikhukhu wombe li ta ku luzeketwe ngutungu tikhukhu kambe mbe wa ya ndhambi na u tshisama ku va u tshimbela ku va u ya tixavisa
0: katitile ni kombeti mali yoyi ni wa mombaku ngu yona ya xipiki vamakwerhu va ni ningele ni khatitile nyana ku khateta ku fuya ngutana xikweva tikhukhu ndati fuya so ningangari kwantidade leyi ni nga tingu yona yi chikile nyana negosi ya kona yi turi ka kwati uku maxavelo jani ti tikondzile ku jani masoni mara jani khatitilentareyara yi nga ti kona ni ku rekuperara ku dotidota
1: tayambe moseno tikhuku ti ngai
0: ngukwani wa mambaku ti ni nga huya nato nyatulo ngoku gwevhani a wana ku kona kungomini 15 wa tikhuku ta mabayizana
1: mayelano ni nomboro hiya ukunguhata ku va ti nga chukwala ka masiku ya mataku
0: ni tshemba yo masikunyana ya mataku ti na chukwalanyana va na zama ku ngukekerezela mipawu ti madimadima va na za va hi xavela ti na za ti chukwalisa nyana to kota ndzuma ni yona hi tendisa tendisa vawate va no dulatula sa tinyumba va xavisa xavisa va na za va hi chukwalisela
1: kambe mayelano ni loko libinduliwa di humile inthanethi ya ngaxiwa ku kuva u gela vengisethi mayelano kambe ni tiwa u ta ku na wachitulo ndi sa hambi ku ni nga mutamu va tshelela va hemisapa
0: xa hombe xa lisima ndani ka titiko tiya datu ta mosambiki ku la hi ziva ku hloniphana uti ku fele hi fele ku ziva hi ziva ku kauka vanana ngundzela ya yinene gondziselelo yihi ku nayo hi ziva ku n'wanana hambi a ti onhile ku la hi tshingata na hafuhi hi kala ha sinayo hi mukawuka hi na ku zumba nkumu kwapela ni ku gela vayingiseti ku masani ya kunku wa makarata ma cincile nku ntu u ti muvhuka tindzela ta kona seti la pilinguto timi ni wapararha ka tona ku la hi ziva ku xoniphana ni ku siseli u suke ilahla memory
1: kambe ku haka u chaye mbimi wa ya ndhambi u chayiwana ube u tshimela ngundzela ya kona nguku hi ku lozekela u nga
0: nkama wa ndhambi kota tindzela ti tivhalekile hi yaka nga tshimela timbila hi hamba spetakulo hi tiko zomba u khali wa umoya wa ku yi nga ti kona hi khataku ku humahuma ku khata ku hi na huma hi ya saka na hi le matendere na wuya hi ta ya ndoleni ni ngumawa makhambi xa ni ku nawu ka xienda ya fara ku khata hi huma hi ya khata mhaka ya spetakulo ku horolokela hi timbela hi saka
2: radio msambiki miso provincial ya gaza ku kongomisela vanongero khouwa u kuminya xitoria wa yita ku na hi citisa vumbhoni wa vanano ti kumela ntoyo ti nga va ti va humelela mayelano kambe ni ti va nga va va ti thomisa kondo machinga ku xula xikarhati xo va nga va va tshangana nacho hi pfiti matswi malubako Sebastian Mavie owa muembeleli muxavisi ave nene a dumela nguti ndhambi hambi ku va manika ku na tikuni wa muganga wa Mavie muwa provincia ya Gaza ka muganga wo leyo manika ku xikengeso xa Chidengele district ya Mandlakas kumbe ku sa va ni xikarhatu xa ndhambi kambe hinkwanga ku va lunisa ndima ya ku xavisa kumbeta ku va ka ku va na a xitshimbela tihodela muwa madoropani tindhawu tin'wani tiwanga va a xuva ku va a ya hoda ka tona a ve a tshangana ni xikarhatu nga va cohovhalelwa nkwawa ka mati hambi ngu xa ku va sakudya swi va nga ti sihoda swin'wana si va sisina hantsila mukiseti hi satisa na hi xitshimbisa ku na wuya divid taku ni un'wana minongonoko u ku minya xitoria Rostino Botela nguwa a nga bindula ni ku kombisa a wa minongonoko mitsikari
3: vumbhoni ni matimu ya rihanyo dyangu u nga cinca vutomi wa wena
4: ahuwa i nongonoko wa radio Mosambiki
2: kinsiyorexine 32 minutes ite kuringa minya xitoria sarka minya xitoria let's blend change population dori awa i John Salov imbraba ku kaimbe kuvata tupata kwa kuno mtumi ya muksetika seta kuna chino ndi samu marika kuno chipanga tsana kwa kuno na tsungu www.area.co.mz hi kulosa na hi chikundala wingsetwa unene tindi ma tuwa tinene ta kuna uchitundisa nikona kempela akumanika kuna uli

kuti balisa ka palisano chenje unangalaka ya 2026 kungadi kuchisimama umuembelele kubuti pata nincha wawu embelele ushuwa kuchenje wawena umanekana uchizi wangu tutatinane unga hitimbi kongo maraji msabiki mso provincial ya Gaza ngubimu inene ya tantumu mailan kuba ubalisa uchenje wawena ka palisano chenje unangalaka ya 2026 kwa hoka dash kamayo tekan pasta wena na utu uchenje nga mpedresh ambi kuba uta uombomba mailanu ni uu anga embelela hambi uu ditinanda uchenje kungwa yako ni uwa angaba abala hambi chidela chakona ni nomboro ya muembeleli unga tibalisa kambi nkwa waka WhatsApp iku 826-31-82-256 mailan kuba utembisa kampalisano uchenje provincia ya Gaza unangala kaya nguwa uchenje wena umana kuditwe.

kuti balisa ka palisano chenje unangala kaya 2026 kungadi kuchisimama umuembelele kuti pata ninja wa uembelele ushuma kuchenje wa wena umanekana uchizi wangu tutatinane unga hitimbi kongo maradio msambike mso provincial ya gaza ngubimu inene ya tantumu mailan kuba ubalisa uchenje wa wena ka palisano chenje unangala kaya 2026 kwa hoka dash kamayo teka nipasida wena na utu uchenje inga mpedresh ambi kuba uta uombomba mailanu ni uu anga embelela hambi uu nitinada uchenje kungwa yako ni uwa angaba abala hambi chitaila chakona ni nomboro ya muembeleli unga tibalisa kambe inkwa waka WhatsApp iku 826-31-82-256 mailanu kuba utembisa kampalisa na uchenje provincia ya Gaza unangala kaya nguwa uchenje wena umana kuditri.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas, Tikwane Drum Sambique, e Congo Malese M1, Tanle Tsemseke Kona, Yaramba Vanaklori, Lavangata Nika, Maung, Himna Vlavin City, Dinene.
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki. Mwisiti wa kurenzeka hoyo hoyo ka nokonoko wa mahungu ya Radio Musambiki, xifundza nkulu Gaza. Basamtiku kabangu xunzini xanchungweni bakombela kuva vavekeliwa ndzilo wa gezi leswaku va valandza mintirho ya nhluvuko. Varhangeli wa ntlawa ntsindzo vandla la Frelimo u tirhelaka lomu xifundzankulu Gaza a karhi a tsatsiva tshamitiko ku va va ni ku sikisela ka swirilanganya ku nga karhi ku tlhanganiwa naswona. Leti tin'wani tinhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha malamusweki matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini na Marabuduya aka michini na El Karim iku na velela Wing City ilinene. Ivuleka nhlokomhaka kuva vatshamitiko ka bangu xifundzeni xa Ncongweni va kombela ku khuleketeliwa ndzilo wa gezi. Mahungu ma tshetsetiwaka hi mutirhisani kulori Bonifacio Novela.
3: Vanyitiko va muganga wa le ka bangu xifundza xa Ncongweni va kombela ku va ku ni ku hantlisela ka mintirho ya ku tlhaveta emagezi ka muganga lowuyana u nga ni ku tlula 2,000 wa vatshamitiko. Handle eka magezi lawa mintirho leyi ya taka i khuleketiwa tinsika hambe na tintambu a nyimeriwa ku va i fa yi gamile hi December wa lembe leyi hundzeke. Xitshungu xa ka bangu xivilela kambe ku va ku akiwa muti wa tawudawu ni ku va ku kulisiwa a xikola primara xa muganga lowuyana ku va xi li bazika. Leswi i swikhalu swi kombisiweke hi mukhwepa ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza a pfuxeleke muganga lowuyana lana a xitshungu xi vuleke leswaku xi famba a ku tlula 5 na lin'we na xa ha lavetela a mintirho ya tawudawu hambe ni xikola sekundariya leswi swi kumekaku ka miganga yin'wanyani. Mayelano ni ndzilo wa gezi a mukhwepa u vula leswaku handle ka ku va ku ni ku nonoka a xitshungu xi ni ku xi nga kholi leswaku mintirho ya ku tlhavanyeta magezi yi ta gama hikwalaho ka ku va i makhambeyi manyingi na va wona a vatirhi lava va landzaka mintirho ya ku tlhavanyeta magezi na va susa switirho leswi na swin'wanyani ka ndhawu ya ku va va nga swi tivi lomu swi yaka kona. Kasi murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo a kombelele ku va ku ni a ku twa a leswi mfumo wu endlaka swona ni ku va va ni ku tiva a ku nyimela hikusa hinkwaswo swi karhi swi endleka ku va muganga lowana u ta va ni magezi.
4: Masiku lawa ku gama lawa a mati ma laviwa maxa a swi fasinzisi ntamu loko se hi ya fika seni ka gezi se hi leli li nga phambeni kumbe no bazapa maxigezi leyi ni swin'wana swo swi se swi kumeke kumbe ya swivelelaka se hayi guwa hayi violensia ha ku pfala switarati hayi ku tsema tinsika ta magezi hayi ku endla swin'wana swin'wana leswi onhetelaka swi nga ta endla ku va hi kuma leswi hi swi lavaka emugangeni wa hina hinkwenu ha mali ya magezi i swi na lisima a leswi hi hlaya vuxo hileswaku tenki ku sungula hi tshemba a xa vumbirhi hi tiva ku nyimela a xa vunharhu ku tiva ku nyimela loku hayi ku tiva ku nyimela hi ku endla swo karhi leswi onhetelaka ku va hi swi kuma leswi hi lavaka swona.
3: Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na a vulavula ni xitshungu xa muganga wa le ka bangu lexi xi kombiseke swikhalo swa ku hambanahambana swi lanakano ku va ku tsundzukisiwa a switirho kumbe mintirho leyi yi nga vevukisaka vutomi bya vona ka muganga lowu wa xifundza xa Ncongweni.
2: U hlevilikulu ka nkova wa Limpopo laha kumeka matini hikulani ka ndhambi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe leli. Mahungu mataku ni mutirhisanikulori Fernando Mukhacwa.
5: Mwingiseti hamilosa ntsengo wa 100 la makhulu ya magitari ya uhlavi Makumeka nzini ka mati ka nambu wa Limpopo hikola kati ndambi tivonekeke kati ngweti ta janeiru na marsu tihunzeke. Maka ikadata shunene lo mkashifunza shanchongweni kancha inja ina Limpopo la kwa laka kungesena sungula amintiru ya urime hikola kati ndambi. Nakona makale yendle kakankarilo shikalaka shenga koteke aku binzula shaku ujaka shenge shakuranga shanguva ya urime hikola kakutala ka mati lo mkamasimu. Mwanangele washu ujana shakurime ni utsewe ka Gaza. Mamana Ersilia Kau avula kuveni hikola kati mangu tantumbulu kutalembe nga kalona tinsayu tinga kungu hatu wilika Gaza ali kuveni kubinzili wa antzengu wa 2 milions 500,000 wa matonelada ya shakuja shaku ambana ambana kashi engesha kuranga shaurimi
6: poka produção da primeira época nós não vamos conseguir alcançar a produção que havíamos programado é cerca de 2.5 milhões de toneladas não vamos conseguir alcançar isso devido mesmo à perca de toda a produção. E neste momento estamos a tentar potenciar a segunda época para ver se recuperamos. Podemos não alcançar aquela produção alemã planificada, mas vamos, pelo menos para a segunda época, vamos atingir o que tínhamos planificado.
5: A ilikari hitwa amaritu ya mamana Ersilia kau luka likari avulavula hikola kakukala shinga koteke kuvaku isi wa mintiro ya kubinzula kasha kuja kanguwa ya kuranga ya urime aka Gaza hikola kakutala ka mati ya tindambi tiwanekeke kati mweti ta janeiru na marsu anga hunza kashunza shanchongweni kanchainchai na Limpopo akungwa ati wile kuvaku binzulu wa ntsengu wa 2 milions 500,000 wa matonelada ya shakuja lishi kasi kuti wale shaku kama siku ya ugamu kuwoneka kutlela kukamfula amati ya nambu wa Limpopo hikola katimfula tivonekeke ka masiku ya ugamu leshona tilikariti dumela ashitiru shaku binzula hishona ashakuja aka shifunza shashimbusu lombo kungakari kuendli wa antiru wakushola ashuhosho shibangiweke imati ya timfula
2: Nakuvile shwa hitle lungwane varimi kanchanchayi wakari wa seketiliwa hitimbe uku wavadwala na walonzo vota anzongo usi waka imati endambe makakari mahlehla. Itlele ramba mtirisan kuluri Fernando Mkachwa.
5: La adrupeni la kanchancha intinza wa shfunza nkulu Gaza kukare kulanziwa antiro wa kuyavela ka ntsengo wa ntlanwa makume ni ntlanwa matonelada ni lingwe ya timbeu ta kuambana ambana na kuve kuveleleka ama dzana manaru wa wana lishaku kutakuseliwa anguva ya urime nyangwaka timbeu leto imavele mpunga tifejau leshunga karishi ya veli waka minjangu lenga luza hinkwa imigwalu kanguva ya kuranga ya urime ikola katindambita janeiru na Marsu anga hunza kancha incha intiru wa kuyavela ati mbeu uendleka shanga nlamulu hishi mshatiku la usunguleke kuwa kunyikiliwa ama kiti eka ntengo wa kufana wa minjangu. Murangili wa mfumu wa shfunza nkulu Gaza a endlile ama bulu ni mabinzuli karilu vanga ya mkela ati mbeu liti.
7: Nita nyikela ati mbeu. Anga ati mbeu leti anga kuwa ilanza nzongo lomu amati semanga hunza kona niti mfula letine kambe hivuye nkove nshoshi lani abashilipu ama tsamele ama semakase amati mali manyingi selava wakukava ngeseva niti ndau tipule keke hikola kamati hikombela kuva hisha isambeu ate matsamele makuini mavako leshango wa shivija wani Nisivelani la. Mungwana hata kushaya cha kunisacha. Nikchela churini. Sita kumana la. Mungwanya na kwa haa. Letusungwa wena nisipinja wani. Nasusa nyano ku nasusa noi wa shutong. Noi wa shutong. Viki ji. Ama tamese chafeja uyo ini kamalo. Yo hela. Haa asimbawe tani naso naamu. Shancho nisele kanyana. Kumbeni njava ilipiza. Ndaja. Yasa lakolani. Ala kuna luanga na gitar, ma gitar mambiri, ma gitar manal. Kambe, yobu nyeta. Aso? Lungu nyeto zofika, lungu waza uwa nakona.
5: Imari itu ya murangili wa mfumu wa shfunza nkulu Gaza mama na Margarida mapanzini shongo luku alikari aenda ama bulu niva binzuli nzauka luku vatava va aveliwile atimbeu kuva va lanza antiru wa kupalula ama simu nukudasha a nguva ya urime li ingakayona. Ambile shi ka voneka ka amati lomuka masimu abatsatsile kuveni vati hlayisa leswaku varindzela kuveni mati matsha kuva vatakota akujala hitlela vona avarime vakombile akukhensa ikola ka nseketelo low laha vasiyeke amarito lawa
7: Kesa mama wa hina inga governadora wa hina anga swikota ku hi pfuxela a khela atata hi pfuxisa a urimi la hina loko anga hinyiki timbeu le a heta ku hi hey mukhensa swinene yena ni malandza ya yena swaku ava yimahlweni hi ku hi lungisela amasimu ya hina hi ta pfuna kala ku pendzuka
8: ndzi titwa ndzi tsakile hikuva ndzi ta continuara ku kulwani ni ndlala
5: Ku palula kanguva ya urimi 2025-2026.
2: Ika 19:10 mrangeli wa ntlawa wa ntsinzo vandla la frilimu drela ka lomu xifundza nkulu Gaza atsatsiya vatshamitiko ku va vani ku sikisela ka swirilanganya swa ku hambanahambana ku tlhanganiwaka naswona hi tlhela hi rhamba mutirhisani kulori Bonifacio Novela ku va hi tsandzavutela mahungu lawa.
3: Murangeli wa ntlawa ku huma ntsindza ka bandla la Frelimo ku ta seketela xifundza nkulu Gaza Alcinda de Breu hi loyi hlohlotelaka a vana tiku hinkwavo xifundza nkulu Gaza a ku va va mahlweni hi ku va va simisela ka swirilanganya hinkwaswo leswi va kumaka a nga va i ta ka rihanyo ta hukosi ta politika hambeni ku cinca eka tinguva. Alcinda de Breu a xungeta leswaku kusukela nkarhini wa nyimpi ya ku chusa atiku xifundza nkulu Gaza xi ve xi humelela phambeni ka swiyenge hinkwaswo ka ku va xisima eka ku va a swirhalanganya swa le handle swi onhetela a wu tshamiseki lava na tiku. Alcinda de Breu a siyile emarito lawa wa zwihlanu loyi a purayelaka ncencayi a ku pfuleni eka nhlengeletano ya ntlhanu nan'we ya ndzeni eka nkama ya Komite Provinciale Bandla la Frelimo ku va ku hleliwa a matirhelo ya mfumo ka leswi swi endliweke lembe lo hundzeke. Enkarhini lowu Alcinda de Breu a tsatsiyile vana tiku leswaku va ya phambeni hi ku tinyiketela ka mintirho ya vubindzuli la swakudya a ku va va kota ku dyisa a mindyangu hambi a ku bindzula leswi swi nga va nyikaka a mvuyelo ka loko mati matatshwa lava matisiweke hi ndhambi ya Janeiro ni Marsu a hundzeke.
9: Neste momento
3: I nkarhi wa ku va hinkwenu hi tinyiketetela eka mintirho ya ku va hi bindzula swakudya ndzhaku ka ku va a mati ma ehlile mati lawa ma tisiweke hi ndhambi ya Janeiro ni Marsu loyi ka yimbeleleli hi nga ka lona a mfumo u endlile xiphemu xa wona hi ku va murhangeli wa tiku Daniel Chapo a nyikile timbewu ka swifundza hinkwaswo hikwalano a rhambiwa ku va hi ya masin'wini ku va hi ya bindzula a swakudya. Marito ya murhangeli wa ntlawa ku huma ntsindza ka bandla la Frelimo Alcinda de Breu ku ta seketela xifundza nkulu Gaza na vulavula wa zihlanu loyi doropeni la ka ncencayi eka nhlengeletano ya ntlhanu nan'we ya ndzeni ka nkama ya bandla la Frelimo ku endla nhlelo wa mintirho leyi endliweke hi mfumo wa xifundza nkulu Gaza ka lembe la ndzhaku.
2: Vatshamitiko ka bangu xifundzeni xa ncongweni va kombela ku va vekeliwa a ndzilo wa gezi. Murhangeli wa ntlawa wa ntsindzo vandla la Frelimo u tirhelaka lomu xifundzankulu Gaza a tsatsiya vatshamitiko ku va va ni ku sikisela ka swirilanganya swa ku hambanahambana ku tlhanganiwaka naswona. Leti tin'wani a ve nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha ma lemisiwe ku matlhela mahlayiwa a Francis Kunsimbini Amara Buduya a veka michini. I can see Likuva uvena ina lipelile.
10: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.
1: 19 horas na 14 minutos, mintiro ya Radio Mozambique, kensile na klore, wantiru, wana klore, kasi Amara Buduya, shikamwe na Francisco Nsimbini, kola ka maungu lawa minyi keke. Nza kuloko maungu lama fikiti nzila tineta vuingiseti. So shikamu nzila nzwa vuingiseti nkaro kube kuma matimu ya siku dra nyamutla.
11: Matimu ya siku.
1: Siku 8 ka Mayo ka 1828 kubebuliwa Jan Her Dunat muvumbi wa Cruz Vermelha Internacional ni muwini wa kusungula wa shiwa Nobel da Paz. John Herr Dunant avelikiwili siku la 8 ka Mayo ka 1828 le Genebra atikweni la Suisia nzeni kanjangu lo uhumeleleke ngopu utlela urini shichavu nakona ili njangu lo unga vindla vindleka ikuve urini hanyu dzinene nzeni kamuganga. Vatwali va Harry ilava vangani matimba ngopu nikuveni vani kutivi wangopu adropeni lumuvanga alikona la vangati hita ngopu ile tiela naka nita politika. Mintiru yata umbilu ile itikombeke ngopu eka kuundla avana vavona la vakucheteleke hinti mantima Dunati swangani va makwavo vaena vamune kuveni valanza mintiru leyi yata umbilu. Mintiru ya kusungula leyi Herr Dunant aveke na yona leyi imu vekeke engundweni. Ive liyenzo la tatana waena akatiku la tolu la avoneke akuve kushanisiwa avabohiwa. Ilembe la 1853 ave asungula ntila waena watantiru swanga munu leyi atiraka eka munti watashuma. Karilou, avelwei aveke ni nduma ngupu eka letiela naka nitama binzu nambi letitiela naka nitamintengo. Herr Dunant, ilweike alaveke kuve ati patsa nukuve akumeka ahanya ati kweni la Argelia kama kungu ya kuve abinzu la apapa. Ilembela 1859 kuve kulaveka leswa ku akombela mukwepa kuveni abulisana ni nkulukumba Napoleon III matsangwini ya kuve atatirisa amati kama bululawa anavela kuve amukomba ni na mabinzu ya yena. Nkarilo, nduna nkulu Napoleon akumeka ni masoncho wa yena akulweni angwalunguka Italia. Leswi swi endlile kuve Dunati ayahlalela ni kuvona avu kinyavezi likulu lana avoneke masontu ekutala ka wona lawa manga hava visiwili ni lawa manga hafile. Leswi swi chiweke kuve I batadla di solfireno.

akabata dlaleli la sorfulenu Dunat avonili masonchwa manyingi lama vavisiweke yekufika ka ona eli 40 mili manwani hilawa na mafile lanu hi hantla alavelile kuve apatsa vavasati lava vanga akumeka ka miganga inga hari kusuhani kuveni vapfunisela leswaku lava vavisiweke vakuma kulapiwa loko athelile le Genebra Harry Dunat hilweyi a tseleke mikwepa ya switsundzuxo ngopfu swinene matshan'wini ya kuve swi vekisiwa ni kuveni a landza tindlela leti ti nga ta va ti pfuna lava vavisiweka loko va kumeka eka tinghozi mikwepa leyi hi leyi chiweke ni kuve yi paluxiwa swa nga Recordação de Solferino. Recordação de Solferino lweyi a ve a paluxiwa hi lembe la 1862. Elembe la 1863 na apfunseliwa hi vahanyitiku vamuni na vakumeka vahanya letikweni la Genebra ave avumba leswi chiweke Comité International de Socorro leswi swi nga endliwa eka lava vanga halwa nyimpi na vakumeka vavavisiwile ku nkarhi lowu ku ve na kona ku ve ku vumbiwa leswi chiweke Cruz Vermelha lana ku nga kumeka ku ni xihambano xi nga jimile ahenhleni ka mujeke wa Suwisia laha a nga huma kona Harry Dunat hi lembe lelo ku vula leswaku ku fika ka chume na imbiri wa matiko hi lava va patsaneke ku ve va endla leswi chiweke Convenção de Genebra ku fika lana Elana ke kuvuluwaka leswaku ku ve ku yimbiwa ni ku ve ku chuliwa a nomolo uchiwaka Cruz Vermelha. Hi lembe la 1901 ku ve ku tiviwa ni ku nunduseliwa Harry Dunat lweyi a nyikiweke ni ku ve a tlokoleliwa swa nga xiwa xa Premio Nobel da Paz ku fika siku la ku sukela misava ka yena hi siku la 30 ka Outubro wa 1910 na 82 wa malembe a xitlokolelo lexi hi lexi xi kumekeke na xivekisiwa matshan'wini ya kuve eli lexi xi nga ta va xili lexi xi nga ta kombisa eka swikweneta swa yena ni kuve xi pfunisa eka leti yelanaka ni tawumbilu a kuve ku ndunduzeliwa a mintirho ya yena siku leli a bebuliweke hi lona inga 8 de mayo ku kulungeliwa a misaveni hinkwayo a siku la xihambano xa ku tshuka inga Cruz Vermelha ni ka Crescente Vermelho.

0: Nambilepsi a hudzwana Cruz Vermelha International inga xambani xa kutoka linga tiviwa ngopfu ri tlhela ri ndhuma hi lembe la 1864 ku vuliwa leswaku Donati anga hanyanga vutomi lebyi byingani ku tsakisa ngopfu swinene. A kola kati komponi ta yena tinga kumeka tikweni bya Argelia hi lembe la 1877 a ku vuliwa leswaku a tinga fambi hi la ku lavekaka kona a ku vulavuliwa leti yelanaka ni ta xuma nambi leti yelanaka ni ku qacha leswi endleke leswaku tikomponi leti tinga bindzuli hi la ku lavekaka kona na kona ku vulavuliwa hi mavabyi lawa manga ha hlasela hi ntshimantshima lawa machiwaka ya ku vuyelela inga kolera. Harry Donat hi lweke a vulaka leswaku a mabindzu ya yena a ma n'wi kombanga hi la ku lavekaka ha kona a bindzu byinene. Hikwalaho ka ku bebuliwa hi siku 8 ka Mayo ka 1856 a ka matimu ya siku bya nyamuntlha hi tsundzukile a vutomi bya Jane Harry Donat lweyi a nga ni nkongometo ni swiboho swa ku pfuna lava va vavisiweke eka tinyimpi na a pfunisela ku ve va laphiwa laha a vumbeke leswi chiweke Komite Internationale inga Cruz Vermelha laha a nga heli makungu ya ku veni ku pfuxetiwa ni ku veni ku laphiwa lava vavisiweke. Matimu ya nyamuntlha ma baliwile hi Alberto Mazanga, ma khandlisiwa hi Mariamu Ibrahimu, ma tolokiwa ma tlhela ma kombisiwa a Nicolau Mukavele.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Sono 24 minuti mentre la radio Mozambique mi so provincia di Gaza ripelire mo insedo granze carpelini in qua colume come ca americana in avere le sua comintiro ya vuhashi famba ila kula veka kako na mo insedo granze ca intsa kukulu kumba swinene kutiva leswa ko hi kari patsa na swinwe ena kona mi kari mi longolokani minturle ya radio Mozambique in qua colume mi come ca mi ricona kunene. Hina vela leswa ku siku bya nyamuntlha wazi hlanu lwe elwe yanga ni matomo lilo ya famba ka hela kula veka ka kona na hi pedisa inkweni mikumeka ka ri ka ncenja hi ka masingiri ripelile mapai masanjena shigubu shikwala kwala ripelile shokwe shimbutru mandla kazi ripelile ntjongweni ripelile Limpopo ripelile bileni masia ripelile a ntjongweni inkwenu e care pasa na swinwe ka minturle ya vuhashi ya radio Mozambique emisor provincial ya Gaza kunene nyamuntlha ke wa zihlanu siku la kona ke la ku vanwane va famba va titwisa va mapanza ava ku a hi mapanzeni hi tsundzuka leswaku kunene nene a matshamele kumxana xiyimo hi le xitika ka mpela se hinga tshuka hi ku yo mapanza se sungula ku famba minenge kaya ku sa ni xo xi rame phela se xi sunguli ku nghena mpela se u ta fika kaya na wo fio fio mpela ku sa tavo kume xi rame lexa tamo mpela se u fika na u karateka 9:26 minutes.

Hileswo le ka 20 horas na 30 minutes a ile ka re kuma leti yelana kani mitlangu ti samiri kasi hi karhi hi patsana swin'we ka leti ti yelanaka ni mintirho leyi ya vuhaxi.

loko se loko ba huma leswiyana hi wa zihlanu se va tshama nyana va kuma nyana tikopo timbirhi tinharhu va ku va zama ku ehlisa se a swi mahanga ko va siku ra wanuna ku ve hayi leswaku swi yo gwevisiwa swona swa ku siku ra wanuna hikusa hi ku famba ka minkarhi ku tsumbuliwa leswaku a ku na nhlonge a ku na rhamboni rin'we leri nga ta va li hambanyisiwa leswi chiwaka leswaku wanuna ni wansati va fanele ku va ni mintirho yo ya ku fana wansati ni wanuna va nga pfuka va khomakhoma va nga pfuka va ya masin'wini va nga pfuka va ya tirha va nga pfuka va ya mugodini va nga lunghisa magezi i swilo swinyingi leswi va nga swi lunghisaka se hi mavulo lawa ku vuliwa leswaku siku rin'wana na rin'wana hinkwenu hi patsana ka mintirho yin'we hi le ka 20:31. Leswa ku tekiwa unga hit. Swi ta ku siza yini xana ke? A swi antwi ke ku pumba nyana ke. Thomas Hassani Chauke.

0: tua pessoa, o portal das novidades.
1: Sininga kulani fika laha lava nga ndzinyi vuna vanyingi loko khwatsi munhu na munhu wo hlawutela ha swi va nga ta saseka hakunene ya tsalisima ku ve mun'we na mun'we a fanele ku ve a tihita tikarata a timahelexi xi kotekaku kasi ku ve a kota kuma xa ku gisa ngamu xa ku hluvukisa tiuga hina ga Mosambiki leswi vuliwaku hi karimani jaga leyi ka masingi lomo provhinsi ya Nyambana swantlho swi la ku zamazama nyamuntlha swi nga humi khwatsi ka mandziko sone ku tivisela kutani ku na kona matimolo leswaku hi fanele ku ve ni hlazwambilu hlazwambilu la ku fana la murimi ka a byala nyamuhla swi fa a ku na vula yi tata a masimu swi mbembemela swohla kutani ku huma mumu wa munhu mutlhanu wa malembe kambe loko yi ku tho i leya byala swi la ku zamazama.

0: rumbuta kumbi kanwa tewete nimoni niloka cha hefemula izvini lezvafanele kuzvima hapa kuti kaisa automi gakwe kota mufezane nikutraisa anwana nalwe kota akula na henoto
1: zvati komba ku apartheid lomutikoni nga Mozambique hamba kwa munyama ringa kona wanyiki wachitsa muchaku washaisi washonepiwa apartheid lomo
0: lezvi ndinga kula ku wanyiki wachitsamo nambe zvako kaini zvikarato zvokare zvakuteke netsama nai kare zvishusha nai kare zvigonza zvako ndinga maisa kuini ku akuma ku achitsamo hakuneni jazvohle manje wanyiki wachitulu chako yoku wavitaniwa kuti siwa zvako zvini lezvi zvikukarata kulumutirweni ka wena karatiwa yini zvini lezvi zvivile lako au lava ku ingatirisisa kuini prakwatirwa wena famba kwatsa kwata lezvi avitani wako hilava but Allah hatira kukona vitani wa ifumu au autisiwa ala kuzwiwa zvaku amatirela muna anga ana velako akumahunzuluka ndzauta zvaku wanyiki wachitulu cha
1: so tolwa masiku ava ku amasingalakati huona madzvalisa lomutikaya amamani wanyimba anga ichipitali atsvalisiwa kaya muzvonisa kuini zvahunguka zvasimamisa nitiri lomwe na muma hako zvavanyika phako phako ko amasingalakati vanga tsvalisi vateka vamamani lavanga ndinyimba vachipitala
0: ya waitirwa hombunguvhu lowo itirwa hombunguvhu ikuini haito zvako aihokeni aivoki vamamani vatsama kukusana nezvipitala vaikona vamamani lava fambako mipfuka yoleha brava kumachipitala zva amasingalakati lavo makona namakare matirisana nepartera loyo wali muzvipitari loyo atirwa singalakati hiku ativa zvako laka loma atsama kukona vamamani vangani vamamani lavangani marumbu afela kubhula na vona vabyela zvako loko atsama kulo nechipitari afa anganyimeli ku adzwa kubayisa ama kulungwa teke afamba achipitari amasiku namaha ikona ayaya rindzela lechipitari itiri lo singa hiunyikiwa vapartera vachumayela ku vasingalakati praku vamahalezvi hikusa loko singalakati homubyela ku hlayisa mamani mubhulukisi mamani le mutini wakwe kuni ku humelela ka zvikarato zvako zvilava an'wana na luya a nga ta huma hi tindlela leti ta tinene a komeliwa ku a ya pupuliwa hi vadokodela a ku na dokodela laha to swi kota ku popola hi yena singalakati basi xa a lusa wutomi mamani ku tlhela ku lusa wutomi ni xin'wanana xa swi fanela ku a singalakati a chumayeliwa ku a tivi zvako vamamani vangani a va chukaku a bula na vona a va heleketa chipitali lexi a to fanela kona ku a ya jika lexipitali a kuma yindlu leyi vongo yi kasadi maxipera hi laha to rindzela kona ku a pfuluka kona
2: hi wutisilika utini ya Felizard a ku leswi yena a nga swi gondza ku sanguleni hi ka malembe lawa ya decada wo tenta kasi a sangula ku phulukisa bya ha fana ni leswi nyamuntlha lava nghenaku va gondzaku ke
0: akuva zvinwe ahi zvinwe kusa mina ndzi gondzile he ndzi fambele achikoleni ndzi ya susa kursi leyi ya upartera hi 1900 82 xa achikatilijiyani a ku nga na mabaji yo tala nguvu ku fana ni nyamuntlha a hi nge se va a ku nga na magaive a ku xa nyamuntlha ka siku ku ni mabaji lama taku xa a magondzisela nyamuntlha xa ku ni zwihandla swin'wana swi nghenaku xa malembe ntshako a swi nga hi kona maxi a chaumbiri hi ku achikatini ciya ndzi nga gondzisiwa hi chomini a mugondzisilwanga ndzi gondzisa le xikoleni ka kursi ka upartera a khoma hi woko a famba na mina chipitali a ya ya ndzi gondzisa kambe ni le chipitali ma ku nyamuntlha leswi a bya ha kumeki xa va gondzisiwa le xikoleni va yata va ta gondzisiwa hi infrimera laha chipitali a swi bihangi a mugondzisanga kona lawa a swi bihangi ka ni leswi loko a chikela chipitali ka chipitali cha hombe cho ba lexi a infrimera ta ku swi lava a ni va ni vatinyamba ni vatinyamba ni vanhu vo tala pra ku va tendela a wo yeta a ni vagondzani vo tala va ta ku hi swikola swo tala ku a ta gondzisa mani chikhatili cha swa karhata enta hi laha ku ta ku kona ku a chikarhato cha hombunguvhu cha ku a mugondzani lweyi a kuma ku atomu kwa kugonza haku nene azikarati za munu wanyimba afama amuteretela lezifanela hako haku yini ati kuchikela masiku ya kuapuluka
1: nukunu mulumu kakla walo atomu gile kawena uvika la usangula atugonzani za upartela makunu nyamuka urangela ikawa kwa upartela ati kwenye Mozambique utisusa kuhini kuna kukwa na kutinyiketela kwa upartela kuhivata vata njera mkaka walo wangani wanga kona nyamuka vata tzaleleko hizu yuzi karati mkuma lakuna kumkatulu waku urangela sasa sasa
0: ya aba partela vako na vati tsali sako achikarati yuko aizvikondo kuchikela kama district ni kama provinsa yotala yuko zvikombela kuvuneteliwa jana ingese kuma mchivuno chako izvikota kuchikela leyo akuna lwa vavunetelako vakona lava va provinsa ilanga kuko haina italanga munhu munonga aivunetela manje achifanele kuina hikota iko hichikela leyo bulana vona vati vazva ku lezva association zvola kuyini hi a benefits ya kona hi mani lwa fanele ku hirangela entao lezvi zvoke zvikombela ku vhunetelewa akuvatsaka hezvona vatsaka hezvona hikusa zvazvotala zvezva zvikarato azvikota ku nambi loka ma provinces la makala ku ngese chekela loko hi tirhani ministeri da saudi kusa hi tirhana yena hi va hi vitana hi ya hi ya xuxa ku hi kombela ku muhungula lezvi mahali lezvi pra a mitirho ya upartela va pfumela zvi ya branjira ni voke ja hi na u ka muassociação nambi la mukala va ku suka ka makurso lezvi hi zvimahaku hi ku hi kombela ku koma akuna vagondzisi vo tala va ku heleketa vaxitudanti infirimera yelweyi mumunyiketaka xitudanti mahani umini kurso porque mina pode ndzi tiva ku tirha khwatsa mas ndzi nga swi tivi ku tlhamusela mun'wanyana munhu xa mu vitanani n'wina lava mu va vonaka swa ku ha va nyika xitudanti mu va gondzisa swa ku a ku gondzisa munghana va gondzisisasi leswi ni leswi hikuva to tiva ku gondzisa a van'wanyana hikusa loko ndzi nga ka mugondzisi khwatsi luya nyamutlha ndzi reformada mina loko ndzi ya chipitari ndzi ta kuma yelo na kula ndzi nga mugondzisangi khwatsi a tende ra mina ndzi nga titwisisa ku yini ndzi ta kuma yelo a wa xitudanti luya ku a nga tivi chumu ndzi famba ni n'wana wa mina pura ya puluka xa ni ta chika ndzi ku yi ndzi ta tsundzuka ixi hi lweyi mayo n'wana wa mina maxe a hundzile mangeni ya mina entao teki ndzi muforma ra khwatsi kusa hi yena mandziko to ndzi amukela ni maxaka ya mina
1: nyamukha vangani loko nga titsalelisa kala nyamukhaka
0: 1222
1: makhalelo ya helikulu
0: hayi yikulu ngopfu a va partela va hundza vo 3000 hayikulu
2: hi muti silikambe aku zvini zvi nga huliwaku ka va infirmera kutani va partera lava va ha tirhaku nyamuntlha kasi ku ta ve va partera va ku fana na yena a nga ve a siya vito lomu ka mitirho ya tawudaho
0: ya amalungelo ma hi tsakisa ma hi xukuvalisa a ku xikuvala ka hina hi ku yini hi ku hi choke xikati hi swa ya hina hi amukela mavhidiyo hi amukela maaudio lava a vanhu va wulawulaka hi wubihi ni va nga tendikalaka va nga tenderiwangi khwatsi mamani mun'we a luzile mamn'wana mani mun'we a wula tikhala ku a feliwile a luzeliwe hi n'wana hi laka ka a nga tenderiwangi khwatsi lexi ndzi va kombelaka a va kulega va mina hi leya ku loko ndzi chikela chipitali pura ku ndzi tendela munhu a ndzi tiveki mina ka vutshami ka munhu loyi ndzi mu tenderaka hikusa loyi ndzi mu tenderaka loko ndzi ya ndzi a mu phulukisa ndzi nga mu hlayisi khwatsi a phuluka a famba loko a hi mufana a mandziko a ta hlangana ni n'wana wa mina va gangisana hi ta kha hi kumana ni mamani gayi hi va maseve a ku kambe hi wena u nga ndzivo ndzi rhuka u tlhela ndzi koburara siku ligiya ndzi nga phuluka mwana wa wena lei hi wena u nga ndzi tendela mantolo ka masiku nyamukha yi kata mani wa wena le hikusa teki hi swi tiva swa ku leswi swi nga biha kuma ha mun'wanyana munhu u ri ku va pfula kuma ha wena u nga maheli mumbe munhu teki a munhu a ticiwuka a tihlaya ku kaxa hi mina mani purikeki so partela hi mina mani loko ni ngungula ndzi langile veka mahaku ndzi ma partela hikusa a n'wana loyi ni to ma amukela a vatsweli va ku na va nge se mu wona swa ku wasati wanuna a tshamisekile a lamalile hi mina partela ndzi mu amukelaka a manga yo sangula yo khoma xin'wana na lexi a hi mina na ninge se woni wa hive nyi vacho nda ema besa nilo kuchiluza kutani kuluza mamani himi ina usangula utashako amu hefe mulu avanula ave hukoni na mashaka kona na mange se enta unki suyo teki nzi tikfola nzu kasha himi na mani ningungulanga nzi nyikati rulu nda unteki nzi ufone
3: chugumeza chumutisu chakuri orzidanti naku teki nukui kuya uya chikoleni au hii kama putu kwa mnyembani kagaza uwe kwee
0: nada anze ilomu anze ile kama putu minanzi chalu ili ilomu nyembani ya murumbeni ya mkodweni mashinzinza kulela kaya ama putu teko uli chikoleni nanzinza sesha nanzi ama hadza seta alushi lembele ginzi kangena kagwa mwono isusa chikoleni mwakusama ni mwaya kwa anzi nga vitesho wakambe kursi ya uparteri anzi kukursi ya ufakala ni shivana na kukushivanga ulazwa kumaternu ifantili nzuko ah nzuko mbala mtu susa laka ifantili famana manzi vaka kai fremash vaka famba ita kuveka kwa se nzonza zvona zvako a kursu hile enta ateo idza novi anu sheo jaira profesional
2: kula ula ka Otilia Felizarda twalofu parteira usangula ati kwene ga Musambiki na karenya munka arangela akawa wa va parteira e presidente wa Associação Nacional das Parteiras. Makunu moraza mngiset legi higona hungu gueta hinga sinahibu hili kasikuta hitami ambela kasiku ga inyamunga hiambili laha shingatano hiku kulungiliwa kasiku ga ukanu 5 de mayo siku ga ukanu kamugachi hii ama tikuenu wangi ala hasika gambo kota siku ga parteira laku nga viku kulungiliwa siku legi na vaku ama tiku wangi ala hasika gambo malava ava parteira vaku ringana gidi gama gidi 1 milhão de parteiras. Angulei guet, givi mangeli kamina Armindo Masingi, zinguna Bernardo Salomão. Salane.

awutshentshi nakona ke bathi phantsi tsha milongoloko ya hina kasuka nyamuhla khombo lamamani le rhandzu lamamani le kalaku li nga fananisiwi na lin'wani mamani wa lisima khondza zwondle lakanya sikuleke u tswalile ku gona na ku tiva ku wutomi cini a hlayisile mahili zwondle u za wu tiva ku ve u kula u vitana vitigakwe u kota ku ya maha swin'wana mitirhi la yileko ku tshika ku ve u vabyile makhati manyingi a tiva ku leswi a ri lisaku leswi i tihlo i ndleve hi lomu ndzeni.

0: Wazihlanu mbiri ka hutli ya mgachi lembi magidima mbiri makuma mbiri ni tlanu tlangani sa zana makuma mbiri tlanu manaru masiku ka hutli ikutani ka lembi ga 2026 hule lagunwano kuseli kusani ka mazana mbiri tlanu mazana mbiri makuma naru ya masiku ni tlhano masiko ni mambiri hi sali ni 237 d axikasi lembe ga 2026 gi chikela a magumu hi swimama ni ucenji ka chikati lexi nga ni 23 horas ni 8 minutes kasi ku ve hi chikela 23 ni 30 chikati lexi ti veke ku chiketisela mahungu murazamangiseti ina hirati msambiki hasha kusika lomu inyambani ka usikulegi ka nyamutle kote ule kuleka wazilano mbiri wa wetili ya mugachi e mai hii chilungu kuneni na kongo makuwe e chikala sayi kuchikala salama hungu kambi chava cha kunza li ranzu na kuna antika kuwe ule kumamani uwe walisima kambi mamani loi kumbiswa hekwa laka li ranzu lila kulinga kumeka ka mashaka le kumeka ka satinanuna kambe le limwa ku mami rose le ranzela ku fambelana ni wa satinanuna.
1: Welcome to studio mami rose emzini ekhaya jadon love.

0: Cristiano Tiatsura, conjunto Costa Oriental. Na meia-noite, na 45 minutos, cambiamos uma coa da Magela.
1: Magela Manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi Magela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Magela Manene.
3: Kwaratse kwa Radio Msambiki akulasan kukwazela kano kunoko lo ungo vutomi ni Magela Manene nyamutle tava ibula ni Rosa Mavimbelui i musweki musweki lui atako na atrasana ni vanhu siku rin'wana ni rin'wanyana ku va kumeka ka bazara ku karhi ku ri mudorobeni ya ka Ncenca hi loyike mpela a nga ta va a hi nyika xihundla xa leswi a swekisaka swona mayelana ni ku va a ta va a amukela vanhu ku hinkwavo nga va loyi a taku na a ni mavabyi ya tisawa ku nga va loyi a taku na a ni mavabyi ya ku tala chukela diabetes ni man'wanyana ke mayelana ni ku va ma lavetela leswaku va ma ve ni vubaso lebyinene ti va ka kona leswaku va i vanyink va sukaka ku siku rin'wana rin'wanyana va kongoma le mintirhweni va lava ku va va ta fetlhula loko ku fika nkarhi lowu wa dina kambe ke yena matikhomelo ya yena hi wahi ya kona hi ta va hi mulosa a losela ni ku u nga vula leswaku va matirhela hi wahi lawu taku na u ri na wona ni ku xihundla hi xihi lexi u nga na xona
4: na sweka na rhipatana na vona vo vula swona hina hi ni mavabyi ya so ku na ta va a example munhu wa diabetes tengi ni maxithakato ni moxa bexi se na swi kona ni tirhisa ku yini vanhu lava na mbe fangu na mbo dati tenga fangu ya u ni sweka hi mati so ni chela nyara swa xifumba entao ni pfuni wevo hi wu pfunisana mina vobo ku no yi fasi ku xoxana lweyi aka matshamelo munhu munhu wo vona swona situation na yi heleri se hi tirhisa swosweswo
3: kambe nchumu lowu nga hi vula wu lunghisela loko va ku byela leswaku hi la michumu a ku mahisa ku yina kumbe siku rin'wana rin'wanyana u tana wu swi nyimele leswaku va va nga humelela
4: aleswo vambe ni voni ligarela va ku na hi yenceni nchumu xo e lava wu tala se na va tiva ku i khale ni tirha na voho hi malembe ende na swi tiva swona ti nga xi mahisa ku yini para va ta kuma va nga u fana ni vangana
3: va ku fana ni lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va twa hi va ve ni problema la tesau ku la ka munyu kumbe va ni problema la diabetes kumbe swin'wana
4: ni tirha na voka hinkwavo va diabetes ni lava va nga ni problema la tesau lavona loko sweka na mpoti tata munyu na mpoti ku chelela matimperu ka swakudya endao ni tirhisa na voka hinkwavo
3: kambe loko siku rin'wanyana u tshuka u sweka swi endle leswaku va ku ya ta munhu wa nyuwani wa ku kala u nga tirhisana na yena manjhe munhu loyi a fika u mu nyika swakudya a ku byela leswaku va mina ni le ka leswi
4: mina ni tshama ni preparada ku naswona u duma dotra fona kuti ku swa ku humelela munhu wa ku a ka ka
5: masiuende
4: ni swa nga swoho ni tshama na ni mahaya xitshakato ni tshama na ni prevenile swona loko u swa ku humelela munhu a nga fi hi ndlala
3: inakani loko hi vulavula lana mayelano ni mavabyi yo karhi ku na lava va nga khoma mbirhi siku rin'wanyana mbilu ya wena yi tshoveke hikuva u mi vona leswaku va ka xinyimi lexi u fanele ku va u lunghisela leswi swa endleka leswaku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabetes ni kombela a nchumu xa ku a xifambelani ni mavabyi lawana maji wena u ni cuvuka swake swi ku endlekela
4: swa ni endlekela ku ni tirha hi vanhu a swi vevuki munhu wa humelela a ri ka situation lena ma nga wu gwelanga hikuva wu gwela wena tingukholo voyi a nge munhu a nge tshuka tsakise hi ku hemba
3: mo va mi pfuna na mavonelo
4: hi pfunana hi mavonelo
3: kambe vona va yamukela
4: va yamukela
3: mayelano ni ntirho lowu wa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyana wa lunghisela a vuya a tata munyu swi nga va kahle leswi
4: a swi kahle munhu na mpoti hi kaleka hina va wu sweka a loko a le ku sweka va na pena loko nchumu xi nga na munhu a munhu a engetela hi yexe a nga le ku tata ku hi tirhisana ni va vanyingi mumbenyana o va ni tirhisa va nga hi swa munhu se ya kumana wo chela munyu wo nyingi a swi humi tingi munhu a ma hi ku engetela ka purati loko a munyu nga twala
3: kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vabya kambe i nkarhi wa dina a lava ku va a ta kuma ku phuza amakhinini lawa a nyikiwaka xipiritani wena u hoxeka u ma yisa ku yini
4: emakazi araro makilende mofona ba bona lungisa njojo yati andaw loko tsha ku mela la vonge so tata na sempre na betolo ku mela mona nga ndia pete andaw ani ma isakati nunchi la isakati nimpunga ku bagana ati gela ati fambe nani andaw ti tinga tsha mani ni isakati nyana dulari swina lo muna tsha ku mamelela enkwani leswa swilavaku as for ku waga isakati nimchela isakati mi pra muna nga kuwela
5: kambe mailano ni ku va vanhu lava va ku endzela leswaku va wa khoma kwatsi a ti va kona leswaku wa famba ya sweka lomu amichadweni nakona u lumea u endlisa swilo leswo
4: ni yingisa swo sweswo a ni cinci nambe vona ni tirhisana na vontlhanu na gora hi sweka swa ku gapala vanhu vayingi and a wu tingi hi ni mamahela muchumu matemberu ka nkama wo susa a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi and a wu na vula swona tingi evitaro a matemberu nixo hi tata mafurha ka xikhava a swi laveki para lava vakwana
5: kambe mayelano ni ndyangwini ka wena na maendlelo la bazari wala mangu
4: mi ni rhandza munhu kakambe leswaka swa ku ni chela munhwini munhu andaw a yi ya difference ku mi ya ni vaku mi ni vatata makilendi lawa ma vakwana
5: kambe loko a wu navela ku va u nga siya Jones ka vaxavisi hi vulavula lava va swekaka va tlhela va xavisa swona swakudya leswi a wu ta siya yini
4: hi mavonela mina ni ku hi pfunisana na fika hi va vona va kuleka hi matlhelo tala munhu a tirhisa matemperu a tata mafurha a tata munhu a ni ta va ni navela ku hi mavonela mina a ni navela ku a client loko hi sweka hi nga cheli munyu nyingi client le engetela lona ha loxa a nga lavi ku hina hi tata munyu ka swoko ka panela reso ke hinkwenu munhu a ta kuma ku a fika kuma nchumu hala a nga ri ku munhu a tshungula swakudya hi mhaka munyu hi mhaka mafurha
5: a matemperu lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
4: a matemperu ka swakudya ku ri lava va hi matemperu andaw a temperu na lokulu lele peremenije mina ni tirhisaka i nyana ni xinyanani a leswi i temperu wa kula titemperu hinkwako loko swi fika ku swi tirhisa a ta va swi ri bomo hi hamba hi tirhisa a swo xinyanani nyana hi nga tirhisi matemperu ya lamampenyana wei ku ni matemperu ya ku hava bomo ra hi tekaka swakudya
5: u va byela yini lava xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaka amapasajeri nga vulavula hi fambisa movha ku va va kombisa ndhawu wa ku xava swakudya na hi tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana n'wanyana a ni leswi le mi byelaka swona
4: mina a ni navela ku a vapasajeri ni lava motori vapasajeri lava tshaka va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava kumayelana ni vutomi leyi munhu a nga na loko hikupoti va tshika va ka n'wana ndhawu ya ku na ndhawu leyi va tshika va tlhela munyu va ta mafurha ndhawu leswi swa peristukara a vutomi na vona

0: Mukiseti wa brenzeka wa hoyo kanungloko wa shuhundla shantiru wa kukari yamuntla etabula ni tatana mungwa mtsamakolo modropini lakanchanchai alanza ku antiru wa kukari kusungula ata etlamisela vita ebyela swaku i ntirho muni a wu landza njhani ntirho lowo
1: a vito la mina hi mina Benedito Boaventura Matule ni wonelela a terreno leli ni nga ka loho hi mfambo lowu wa ku xinyama kambe ni wonelela hi ku ve ni magambiyari na ni hambali afardamenti ya ntima loko ni tlhavika hileswaku ni le ka xinyama ni tlhavika hileswaku ni vona a xitshwatsi xa xa wu hambana a wu nyama la mina ni loha ni nga koho mina siguransa ni ni malembe ya ku hlaya na ni tirha woho kambe xikwembu xa ni siveletela kolomu ka xinyama ni nikaka xoho ni loko ni tirha hambi swi ri kona swi ni phehlaphehlaka ku fana ni tisuna mabawa vusikwini kambe mina xikwembu xa ni biyelela koza ku laha xa nyikela ntirho va wa koleka
0: a loko mu suka kaya mu kule swinyamuntlha hi ya ntirhweni hi tirha ni usiku mi ti lulamisa njhani
1: ni sukile kaya ni ti lulamisele ni ambale fardament ni ti lunghisele amatlhari ya mina ya ku ni vulavula ni xikwembu xa mina i nga Jehovha na ni pfulela mafasitele ni ta fika laha ni yamukeliwa ni ve ni sinara hambi ebukwini loko ni sinari bukwini ni yamukela kolega ni nyika ntirho ni ve ni wonelela a sikuni hinkwalo ateliyaxa ku ta fika kolega ni mupresentara a ntirho lowu ni nga tirha wona
0: a loko mu landza a ntirho wa n'wina lowu ni usiku swa vevuka ku fana ni loko leni nhlikani
1: a swi vevukangi hi ku loko u nga ve u ni nga na ku tiyisela hileswaku ve u hlayisiwile hi rito la xikwembu.

0: Isaiko, ntirha hi xibamu mina lexi nga ni matlhari lama nga helela lexi ni nga veni ni dyondzo ka xona ni nga fambanga matirha xona ni tirha ni nga chavi hi ku ni tlhari lin'wana la vumbirhi ni nga xibamu kambe tlhari lalikulu ni khensa Jehovha hi swoho ni nhlikani swi ku vevuka ku matiko ma wona kule ni wona van'wanyana ni swinyanyana swa woneka mawusikwini ni xinyanyana ni munhu no wona ku ve ni wona a moya wa xikwembu u ni hukutela u tlhela u ni biyelela u tlhela u ni tiyisa ni nga na ku chava
1: masiku ya timpfula mivonelela ka ndhawu nga ka yona mavonelela ni swifuwo a swi karhati mi tshika mi fananisa moya mi nga ku huku a lexi devi kumbe mbuti kumbe homu kumbe xini
0: ya leswo a wusikwini laha ni nga kona ka ku ni vonelela swifuwo loko ni vona ku hambana ka swifuwo leswiya ni ba maronda hi etlhelweni ka swona henhla ka 15 metro hi 15 metro lweyi na ni fambela a kule ni swiharhi leswiya ni vona swa ku no lexi a hi xa ka mina ya xiharhi na humisa ribyi phaketini ni chikijela ni lava ku vona swa ku xiharhi xa ka mina o xiharhi xa khwatike ku muna ni tiva na swa ku ni ni tshemba ku milani ka kona ni tlhari leli ni nga lunghisa swa ku loko xi hundzukula xi lava ku ni tratara na mina wo ni totekela ku lunghisa a tlhari la mina hi ku xixungameta ni xitratara diversity kwalano
1: a lava ku se muhoxa ribye hi kwini ku hambana ka swona
0: a loko ni vona xiharhi xa xi le a tlhelweni ka swiharhi swa mina hi ku swi maheka leswi swiharhi swa mina swi tshamile swi etlelile xona xi nga koxi nghodhari ra ronda kusuhi na swoho njikijela a ribye kusuhi na xoho entangu loko i lexa ka mina xi ta dzoka xi ncuka loko i nga lexa mina xi ta tinyika ku tsutsuma xi ta ka seni ka mina para ni ti lunghisa mina na xa ha ni tsutsumela mina ni lava ku xi tlhangaveta hi tlhari leni nga na loho la ndzilo i nga bala ya xibamu
1: swa tshika swi humelela swiharhi swin'wanyana lomu swa ku lava ku dya swifuwo kumbe swa ku mi chavisa
0: a kusukela ni tirha ntirho lowu malembe hinkwawo ti ni swo swi na ha tirhaku a nga ka xivona xi fika xi chavisa a swiharhi ni ni ku chava i nga xiharhi xa khumba la khwati xa dawula phakati ka swifuwo i nga tihomu ti dzuka ti suka ti nyima kambe ni tlhela ni xi wola vetetela ni xi ni wona swa ku nada lweyi a hambanini swiharhi leswi xi teka ndlela ya ku tsema hi ku xiharhi lexi xiharhi xa ku rhumiwa hi munhu xiharhi xa khwati
1: la karhata khumba la khwati
0: a khumba la khwati la karhata ku hambi loku ve lite hi ku tsutsuma li fika li ku gudla ku gudla kunene loku tsema hi ku lona mawoya loni i mesa
1: ni tshama mi tlhangana na lona ku landzeni ka ntirho wa n'wina li mi jusa
0: mina ni ke ni tlhangana na wona malwili mafa hinkwawo man'wani malwili awo malwili ma nyikana xitumbu xa 10 metro ni ya kuma lin'wana li feli 10 metro li feli lin'wanyana li ve ni swiwungwani hinkwawo hi ku ve ma bananile mafa laha ndhawu leyi ni nga woni nkondzo wa munhu hi ku ve ni hlota lo makhwatini ka ntlhava ka maganga ka makhwati ya ku loko nima hi ku khokhoveni kuma swa ku hi lowo li fambaka ntsee hi titshoko ta khwati na na matsumbula maxini matsumbula a xitumbu xa 10 metro hi lin'wana lin'wana pani ya li wona hi ku ni voni leli ni gama ni famba ni ya ku gama ni tsumbula lin'wanyana ni kuma swipfherhepfherhe swa ku li swi yolwa sentiwa xin'wana xikarhi xa wale xin'wana xikarhi xa wale
1: hi ku ni ku tivonela muvonileli a fanelaka ku ve ni a li na kona ku landzeni ka ntirho wa yena ngopfungopfu loko a vonelela ndhawu ya khwati ku nga ni swifuwo ka ku ka nghena swiharhi swa nona
0: a wu tivonelela ka munhu wu nge hi mina ka swiharhi swa khwati ene swi nghenaka na ku ni tinhova ndhawu leyo i ndhawu ya ku u famba asikwini na wu ni gambiyari u ya hi wa swi vona entangu u ni ku sithela swa ku laha loko xi tlula xi hundza hi ku tsutsuma xi ta lava ku tqondza a gambiyari leyi lo nga na loho xi li xiyili seni seni wusiku hikuva se a xi ha woni be hi lani xi ku kuma ku xi nga ku tsema xi ku dlaya i nga khumba la khwati kambe loko i li nhlikani loko u xi kuma xi le ka khuhu a khuhu lexi tshame xi xinyameni xo tshama xinyameni loko xi tshame xi laha xinyameni lahaya wena u ve ni ku u vona swa ku leswi xi nga tshamisa leswi u xi tsumbule leswaku ha lexi i khuma xi fihlini nhompfu ya xona ka misava wo tlhehla exipin'wini xa 15 metro u cukumeta a nchumu xo faneriku u ba loko wo ba xa biwa xoho hileswaku xona a xa hi kona lahaya xi fambile i nga ku ehlela maxi u tivonela hi ku ku huma ka xo lahaya xi huma hi ku gulukuchu lomu xa ku kona xi ta ku gudla wehe a hi problema ku xi ku tsema nenge a minenge hinkwayo je ku xi ku tsema hambi muzimba wa xoho siku xi famba xi pfuxa mawoya manyima nge mesa na wutiwile
1: munhu wa ku vonelela a fanela ku ve ni a lulami njhani
0: a munhu wa ku vonelela a ndhawini leyi a vonela ka yona a usikwini a hambi ambalele afardament leyi a ambalaku nani madyambyini para a nghena a ve a ni swikhwehle leswi a ambalaku swona ni mabota inga mabutsu lawa ya ku a kumeka futhi a ni xigqoko xa makarapi ni mahokolo

0: gambiari loko ku humelela xilo xa ku musluma xo fana ni nyoxi o suna enda suna yi baleka hi loko un dragon no udara maronda yona uyo tamela dragon li tlhavekile lahi la tovika yi baleka ximusi xexo xi kuputela wena makweni ka wena hinkwanto u hambale ni maska para u nga dzahi we moya liya yi ta ku nyika mavabyi
1: i xihitani muni mu nga na xona ka ku landzeni ka ntirho wa n'wina wo vonelela hambi yi nga lelani mi nga kona nyamuntlha
0: mina xi kona xeke xi ni kuma i nga xikarhato swikarhato leswi swi humelele usikwini a ya ta munhu mina ni dara maronda ka ndhawu leyi ni nga ka yona ni vonelelaka yona a fika a tsema tifeyi ku timeka magezi na ni le kule ka xinyama mina ku ya timeka magezi leyi ni vonaka kona swa ku laya a xikiritori xa laha ni nga ka xona nompoti ni kumeka xona xi lei xinyama teki ni kumeka munyameni mina kambe ni swi vonile leswaku ni ngungumela hi unyama le liya ni gama a nkama lowu a cela ku xikhelela ku teketa fiyu a laha fiyu tela para a ta teka famba ya mahano goso mina ni yo sukela kwalano ni thuthanenge wun'we hi pistola hi bala a wa hansi ni gama ni khoma a nkawachi ni cuka nkama ni khoma radio ni komunikara ka xefe ya mina ni tlhela ni komunikara amaphoyiseni maphoyisa ma ni nyika ma ni byela ku ta bo hi tata sweswi ni kutana mi lunghile va ya ta ni muchini luya va ta fika va gwimba a kamara laya va le susa a majiliya hinkwaswo nga humelela ni leswi ni nga va byelisa swo hi nkama wa kona e nkama wa kona lowuya u dara seto hambi supervisor a ta tlhama ku swi vona hikuva va fika va veka a panu laya swi nga humelela swona leswi ni nga mi bisa swona awa a ve a tshikaka hinkwaswo swiya ni matirhelo yakwe hinkwawo ni gama mina ni ya famba ni ya va mukomba ni ku hi leswi swi nga mahisa leswi se kusukela ka kolano ni yo mi teka munhu luya va mi yangula va mi koka va mi veka heleni ni gama ni teka matirhelo yakwe ni peta movheni va mi pakela movheni hi mi boha a ninge wa ku lowu nga phakeliwa hi bala hi famba auxipitali va mi rhunga na va mi bima jasawa hi tlhela hi suka hi ya kwaritela a kumandu a ya fika a wulawula leswi a ku a no zama pawa u zama pawa ka swa van'wana ke a ku na kumi swin'wanyana a no zama pawa para ku feliya a li para ni a yi nyikela va ku u yi nyikela kwini a ku na kwala ku a yi nyikela ka lava yi lavaku para ni ta kuma a mali ya kwacha a maputu a nga balangi mpresa koho o bala ku ala ku fala ku a nyikela maputu a fiyitera leyi
1: a li
0: muyivi hi ku a hlomile a ni matlhari laha ku susela tifeyi ni ku cela kambe mina ni kumeke mina empresa yi ni supporta swa ku ni famba na voho a ti ya fika amaphoyiseni ni wona mpresa ya Mozambique yi ni teka ni fambisana na yona a ti swi ya swa humelela ka ku ni ta mulungu a ku u tirhile matirhela wena bava mathosi i ni ta endla leswaku u tlhelisela a bale leyi u nga ve u yi lahlela a kamba leliya ni tlhela ni rhumela a fiyu liya yi nga tsemiwa para ku ta tlhela yi lunga magezi ma tirha ka xikritori lexo a maheli leswo ni swi yamukela mina letirisisa a wu ya ta pfala xitesamu xa kona laha yana ka xiraduri liya ya kutaduri ya kona a fasela laha a gama a tlhaveka swi tirha ni suka na swi tirha na hambi hi swoswi ka ha tirha maxana a ha tirhile ko ka sauti liya ka ha tirha ni swoswi
1: a muyivi ele a ta ta lava pawa lani na wena vo lavaku pawa lawe hi ku vonelela
0: yena a liya ni vutlhari la ku tlula a vatlhari va ku vonelela leswi va vonelaka swoho ka ndhawu liya kambe mina xikwembu xi ni hute xiku hi lweyi a ta ku hlasela a wu tomela wena swoswi tirha hi leswi u swi tiveke swa ku i para u n'wi kuma ni ta ku nyika a vapfuneti va wehe na hambi va le kule ini vhela swi mahekile leswo
1: wa mi tsakisa ntirho wo vonelelo wa usegurance
0: bava wa karhata a ntirho lowu a wu tsakisi wa ku lomu kaya lomu a ku na mintirho ya ku na byala ku u nga fika u nghena va ku tholo u tirha u gama ku fika kama va ku nyika leswi va nga ku byela swona hambi va ku kanganyisa va wu pambiyeta hi switsongo swa yantswa swi fani ni ku fana ni muyivi lweyi a nga tindzulu ta ku a tshika ku famba a ya la tsema nhlanga a la tintsulu u swi huvani u byanyi a maha bindzu la ku famba a ya xavisa ku ni tindhawu ta ku a xavisa ko i nga mabazara hambi a le kaya ka yina vekeli nhlanga wa xavisa ni tintsulu wa luka masangu a famba rendzeleka ya xavisa kambe mina a lava ku ba a va u tomela mina i ku ba u tomela mina xikwembu xi ni ve xi nyika vutlhari i nga hi mina na vutlhari xikwembu xi nga nyika vutlhari xa ku lweyi mi wu endle leswi hi leswi va nga ku tamelisa ni mi endla sweswo entao swi lunga
1: gigamakola nongoloko msundla xa ntirho wo karhi Lani vulavuleke na tatana Boaventura Mathule ka nongolokolo wa xihundla xa ntirho wa ku karhi kusukela dropini la ka ncence nongoloko bizi loko tlhelo kombisiwa a Francisco Nsimbini kensile ku veni u ve na hina.